Kutani ngathi andiva kahle nje mfowethu. Hindona ngathi niyanxila nje. Bathi walala mina isona.